0: ويذرك وآلهتك. قال
1: صدق الله العظيم.
2: Mudecheka, amu kumiasatu goka, kwetu uluze nsiona, buli kumacha, netukususuri na maulide, ingaba gabante, kusema singa wablaya.
3: Buli ali mendo istinga manyoru ganda uliriza.
4: All civilians must leave the following countries. Ayara gisi.
3: Webagambi.
4: United Arab Emirates.
3: Muveu,
4: basiviri anisi mwena mwena tuwala bude temutuwe kwa sakata Bahraini
3: Saudi
4: Kuwait Jordan abagezi muveu
3: kakati uliri za malaika yokufa ojimanyi
2: mukukule kensonga sema songa wakati mbwaniro
4: omusajja we gwanga eri Amerika agambe chijari kachije tugenda kukuba egwanga eri Iran n'abafo ebali bajja kunyenya omutwe nti bambi mukuba.
2: Hey, yongera kumanya. Buri kumacha okuva ku saa 12 kitondo mpaka ku saa 1 z'okumacha. Mukanyomero, yongera kumanya.
5: Eno ye program entanda kumacha. Golokoka n'essuubi eppya otandika olunaku ng'otegera eddiini yo. Entanda kumacha okuva ku mande mpaka ku lwokutaano. Okuva ku saa 11 mpaka 12 ez'okumacha. Entanda kumacha ngekuleteddwa
2: aba Mandela Millers abakolede ngano ya Supreme Flour ngabuliwe mune
6: Finance Trust Buy tosubwa mukisa gw'okuwangula nekiri extra uweereza obafunira sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofuukaomu kuba namukisa abaniwangulira ebisaba weewangulire Trolley Dash eweereza ddala emitwalo 5 amasimu gaseereza n'ebirala bingi yanguwa tosubwa Chiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogo 12 12 mwetano mpaka nga 3 ogwokuna 12 mukaga. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Finance Trust Bank erungamizi wa banki ekulu ya Uganda. Sente za customer zikumibwa kitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala ku bukadde 10.
5: Eno ye program entanda kumacha. Golokoka n'essuubi eppya otandika olunaku ng'otegera eddiini yo. Entanda kumacha okuva ku mande mpaka ku lwokutaano. Okuva ku saa 11 mpaka 12 ez'okumacha. Entanda kumacha ngekuleteddwa
2: aba Mandela Millers abakolede ngano ya Supreme Flour ngabuliwe mune
6: Finance Trust Buy tosubwa omukisa gw'okuwangula nekiri extra uweereza obafunira sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofuukaomu kuba namukisa abaniwangulira ebisaba weewangulire Trolley Dash eweereza ddala emitwalo 5 amasimu gaseereza n'ebirala bingi yanguwa tosubwa Chiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogo 12 12 mwetano mpaka nga 3 ogwokuna 12 mukaga. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
3: Finance Trust Bank erungamizi wa banki ekulu ya Uganda. Sente za customer zikumibwa kitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala ku bukadde 10.
7: You're in the mix.
2: Mawulire ku mawulire.
8: Mawulire ku mawulire.
2: Iliyafayo.
7: All day long.
2: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.
7: Yo.
2: Kuwino, kuwino. Munnamasaka. Munnamasaka. Yusuf Muhammad. Kinobe. Kinobe.
9: This your boy, right?
2: Umuzirandiga. Yewunyisa.
10: Ali ku Pale FM. Wenna muganda wange ali kukula eri omuntu wa bulijjo ebali kulaba nti ate oli ku Pearl of Africa Radio ebali kubeera ng'ate mukwano gwange buli kimu kansuubire kitambulira ddala bulungi mu ngeri emu oba endala bwe otambulidde obulungi beera ng'ate nno mukwano gwange weekwata ku Mukama Katonda bwe bitambulidde obubi nawe munywanyi mukwano gwange era tova ku Mukama Katonda beera nga tenno munnange omwekwatako buli kimu kijja kubeera nga tenno munnange kitambulira ddala bulungi nnyo nnyo nnyini ddala mungeri ya mwobe indala Allah gobera wekwata Allah munange gobera wesembereza uja kulaba ntate embera yonna yonna egenze echuka uja kulaba ntate obulamu bwo munange bugenda buchuka buli wokola omubuti katono nnyo buli Allah wakyusaamu buli embera yonna yonna ebeereze nga sinnungi just nonti omulyango omulala ogw'ebirungi guba guguddwa oba guba muggule kyoba olina okukola ki kugumiikiriza kubera ngate okumikiriza nicho Allah kyabeera alese ndakikazire mukaga zokka zivudde ku ssaawa ziri 10 unaku leero lwa kusatu enakusoma ezirabire mu 2 omwezi tulimu gwa July obogwo omusanvu omwaka omuganda n'omunanga aguyita eddaza 2026 kusaidi obusiraamu ku kalenda enakusoma ziriro ziri 8 omwezi tulimu gwa safar oba ogwo kubiri omwaka 2028 nga bulijjo mukirize mbategeze nti nze Muhammad nze Yusuf nze Kinobe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu embeera eriyetya mikwano kansuri ya mazidu kula mantate osala kusola tula ili gwewe na awulida ila gwewe na alimu abu munanga wasubulo kula banti basi nza mukama katonda bila nga toko isa chance eno akasira yukadja kakozi se tuwa inanga wakadeko kusadaka mwisha ampli langa mbagamba kusadaka mwisha ampli laba mikwano neda akade kadja nikagwa u katitevichi aliwo tuwa gala u katibulio mkuluwe lubalulwe chovulanga mbagamba omulabanganga ndese ekintu ekirimu ibada mujijumbire nnyo nyirambe baza mujijumbire nnyo kubange baya akaseera buseera katwali naka akaseera nga tuli mu kulina zitusonda ate china ate kino kati tekikyaliwo era lujja wano salamu kole kino mugumikirizere nga tugenda kati naye tukuwa kadi nawe ne weyiya ate katujja kudamu kumpira onaku lwa kutano kusawa satu eze kiro ne kitundu ati wetu bana akanyumira ko kusadaka ateka nako kadachika antono nnyo kwegamba ibada ngezo nazo atuba tulina okulaba nti munange tuzettanira mpola mpola oyo nno ye mukama katonda mu ngeri emu oba endala mukoze mu bwenti
2: amagezi lwombo wano mu program entanda kumacha
10: ari ku palo Africa Radio nze nawe ampuliriza omanyi mu Uganda muno obensi wetuuse waliwo ebintu ntu abambye tubuusa amaaso abamu nga tugaana okubyogerako gye tubeera abamu bambye nga wandyagadde okukyogerako naye nga toyina wa woyinza kukyogerera abamu ofuna kachansi bambi katono kaba katono bwe kati ate kaba nakabantu batono nnyo okitegeera naye mu mbeera yonna yonna baganda banga bampuliriza fenna fenna wekiba tekinaba kutuuka ku kyalo kyo oba mu famire yammwe kino kyengendo bagamba oba mu kika kyammwe oba wuwawe muwangaalira wonna abange kamba buze waliwe dini endala eyazze nga tetumanyi basiramu bannange abali ku pal baganda bange abatali basiramu nga muli ku pal naye nga muyina eddiini yammwe waliwe dini eyazze naye nga tetunnaba kugimanya mugitutegeezeeko abamu lwaki ngambye bwentyo mukimanyi nti obushiri ku bususe okimanyi nti abantu badidde shiriki kati batense n'omufuula nga ddiini temubeera ku mativi lwakuba kuno obawulayo nga tetubakyaza temulaba ku mativi ag'enjawulo temulaba zi tikitooko zi YouTube zaani abantu batuuse mu bushiriku n'okuswala ne batakukomyawo ne batandika na kufuula ddiini era balina n'akadde omwezi gwe bagenda ne basinza banange tweddeko naye ate n'ojja kwewuunyisa
4: ngosanga Musa Ibrahim gundi oba gundi oba gundi tekawe erinnya lye dini yonna nga oba ku musala namala na agenda eyo era naye nga ogwo omwezi agukkiririzaamu we gutuukanga agenda asinza nenadda musola n'asaala kiki baganda banga abamu sigamba mwenna kiki waliwo ebintu ebisukka oli n'omusanga n'ekintu n'akugamba bandoga ate nga baamuloga naye mu abakola ebintu ebyo bamaama baffe bataata baffe basinga bajjajja mukola mutya okusuula bannammwe eddalu womala okulimusuula gwe wodda ku buliri bwo kati we weebase ekintu kyonna kye wali okoze munno nga kya shiriki wodda awo n'omulaba nga ayina embeera ey'obukosefu oba wamuwunza wamulemaza wakola biki wodda awo ng'oli ayina embeera y'obukosefu gy'alimu muli mutima gwo gukugamba ki osanyuka weekubagiza oba omusaasira gwe n'ogenda gy'ogenze wulira n'ogenda gy'ogenze bannange ebintu bino bye mbagamba gy'ebiri n'ogenda gy'ogenze ne bakuwangira ekintu kye bakuwangidde ne bakikuwa ne bagamba genda osime ekinnya okiteeke mu mulyango gwa gundi asiraane era Mungu naye ng'amusiraanya musajja wattu mukazi wattu nolwo Mungu aba akubuzizza nze kankuwa ettiipu w'okolanga ekintu ekyekuusa ku shiriki ng'okikola omuntu ne kituukirira manya ogudde omulyango oguyingira omuliro teweewaana w'okola ebintu ebyo ne bigaana manya Mungu ate akyakwaga

0: gwe mubikole byonna temukosa abantu. Weewale nnyo okukosa omuntu ng'okutera yini eyo. Weewale nnyo okukosa omuntu. Ebbanga lyomala ng'omukosa, ekyo mateeka automatically. Ng'okikoze n'omukono gwo, n'omumwa gwo, gwogera gulamiriza, n'obwongo bwo n'omubiri gwo, tekigenda kukuvaako. Teeka waga, ozadde, ozzukuza, ozzukuza, ozadde. Hey, lujja ku kyolo, lujja ku kyolo. Era osanga ze famire nga babonaabona, nga n'emmotoka okulinnya mu lujja nga terinnyangawo, nga babonaabona. Temuli gw'osobola wa famire kugamba mutuulawo musonde obukadde busatu, babusondera omwaka, nga ne bebafiirwa bamala kusonda mu mabbalibbali eri. Lwaki? Osanga jjajjammwe yakola shiriki ku muntu, kitammwe oba nnyammwe oba mukulu wammwe oba taata wammwe nga yeyabikola, biri mu kubabonyaabonya. Results zaakomawo. Mwewala okukosa abantu baganda bange. Buli ky'okola n'omukono gwo kyonna nga kibi, nze nkuwadde katiipu. Buli ky'okola omuntu yenna nga kibi, oba kimukutte oba tekimukutte, kigenda kukuddira. Kyemmanyi, kigenda kukuddira, era ojja kisasulira ate ku nsi. Togamba nti kambikole tunalabireyo mu ggulu. Nedda mukwano, ku nsi. Era wona avaawo nga tunakisasulira, olina b'olesse. Ate kati bano balwala, bano tebalina ssente, ono yakoze bw'ati, ennyumba egudde, ate bani munsondere, kati ndiwe nti, naye nga maama we yava ddambulamu obwensi, taata we yafadda, yaleka abikoze. Jjajjaawo yaleka abikoze, ng'abikoze ani? Abaana ba banne, abakyala, abamu. Abakazi bajja, abaana ba bbaawo, b'otazaala, obakola biki? Bigenda kuddira baana bo. Bigenda kuddira baana bo. Teeka waga. Ekyo kyo nkigambiddewo nga tebinnaba na kudda, bigenda kukuddira. Eyo tiipu. Allah talyazaamaanya. Era Omuganda atuuka n'agamba nti eddogo lifuluka. Olowooza we lifuluka liragawa? Lidda gye lyava. Oyo nno ye Allah. Akusasula. Eryo lyali sasulo kyali ku nsi. Wovaako olirekako tofa nalyo, nga lidda mu baana bo, mu bazzukulu bo, mu batoobo. Twetereze bannange, tulimba. Abamu bino mbigamba, abamu sibigamba mwenna. Era gwe amanyi nti oli muterevu, nsaba Allah akukuumira awo. Saala. Nze kambawo eddagala baganda bange, mbaddamu okubawa eddagala. Njagala kukwasa Sheikh Umar Bakari. Mbawe eddagala, Qur'ani, salatul layli, sunna zino zikole ekole ezo, sala sala someddwa, subhanallah, tasbihati ezo zireete. Ebyo bino bino tebijja kujja ebyo. Weekwate ku Qur'ani. Sagala kwogera bingi, nze nkoze nti.
1: Inno yentande eri omwoyo gwo. Wuliriza wefumiitirize ng'otandika olunaku mu pulogulaamu yentande ku makya.
2: Bisimillahi rrahmani rrahim. Ahmaduhu subhana. Subhana dhil jabarut wal malakut wal kibriya wal azma. Ya rabbi laka alhamdu kama yambagi lil jalali wajhika wa azim sultanik. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا أن يحمد ويرضى جل جلاله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: zebwano kugwanga era yagambye mbu yakola kinene nnyo nga bajja mu buyinza
1: obvious case
0: lwali olutindo
1: anti kati Katonga yali talemereddwa
0: lwali olutindo okulaba nga bajja mu buyinza
1: president yali alemereddwa okusala Katonga olw'omwami oyo lwabawe kwataganje bakwataganamu ne president wa Libya by that time mwami Gaddafi kati omugenzi
0: yes.
1: Nebogerezganya Gaddafi nagamba omugenzi kati Mureka yitewo. Era singa teyali General Moses Ali singa President Museveni siye President wa Uganda.
0: Yes.
1: Kubaya unali asobode unaya uwali wa mlemi. Katika nda ino kumukungu bagira.
0: Vanyumara President okwogera ko hili abakungu bazaba badde obeggwanga mukungu bagaya. Yavudde wa inteka teka nezida kusaidi yaba paka pa parliament.
1: Ha.
0: Wenarabide akuyo luvuganya government.
1: Omwana oyo banaje senyo. Naje bagena kumukuba kakalo ba mujeko.
0: Eh? Mu mateka
1: parliament eronde anabera ku luvuganya government. Bia koma we bi by the way.
0: Bacha ali mukwebuza ndo zaje bagena mukwebuza. Yasinzi dem parliament nategeza
1: nti. Atwebuza ko fetu banito.
0: Eh?
1: Fetu banito abamawulire ate batwebuza.
0: Banakwebuza ako.
1: Tebasobola kuba batwebuza ko kuki.
0: Kubanda la balu uluwo
1: ya nani partisan
0: ya lindo zali ya mwanyi ni mpia ngaba mbagamba ni kuground mubantu wabazili matebatu ukayo chisaba la bapu
1: ya bade honorable Betty Nambooze omwana wa nangi
0: nae
1: mkono mwafuna umubaka
0: hey.
1: Yele sechu nagama mbumu bili ya bili mugumu ya kuwate rinyari ya General Moses Ali na alisuggestinga nga speaker of parliament
0: yes.
1: Waitawe na kuntono nyo, omugenzi na mkubile simu. Na mugamba wagenzo ukulaba nganze go, you know, kuno mini itinga. Luachi watadeli nyeri anginga sato, wasose kunebu zako. Na gama mbusinga, yari ya koze umusango mwene, yari ya kukoze kujenu. Nebu za
0: chanati. Naga singali ayo gede kujenu mulala.
1: Evi, yari wa debi dala.
0: Taka santi obulamu yari wa dawi sigeza. Chitegeza in fact echo nacho bakitegeza bwetu wazina bukaka mu bw'omuntu ya debi fo byabadde mbibadde byankizo era byo bimu lead of opposition byamutenderezzaako nagamba ono mu mbeera yeze adabeera mbife byankizo nenga ye muntu akwata empole ensonga
1: na minister Babalanda Mile na ye amogedde
0: ke ensonga z'obwa president
1: yes
0: tongera okusasira family
1: tufungero basa asira tubagamba kitaronyo kitaro dala
0: agenda kuzikibwa lero nalabiye omukulembeze gwanga agenda kuchikira mu myuka we agenda kuchikirirwa
1: era tutera mola bamkuzika abane milimo emirane mitongo
0: nalabaje yali ewa mugenzola nya
1: yali mukuzika kwenyine mukuzika kwenyine
0: je namulabe eyo
1: he
0: tera kulabika nya
1: namula bato dokumera milimo emitongole
0: nalabaje bagambo iguli ngabatulumiriza mu mugundi mwe mucho gena kuzika mtu yakulaba kati simanyi
1: Gabatu
0: tisa tisa.
1: Gabane
0: babatisa. Ngabatu wa somira. Gabatu wa genze kuwele kila muna mubo kusumira. Ngabagambo tutia. Ngabamu ya kuhusu bakono Katine president ya labi kabako na uvunanyi zibobulala.
1: Sa labi kaba na uvunanyi zibobulala. Tumula bangu lumu ogeno mule ngira nga ina wali. You know, abana uvunanyi zibobunja. As long as
0: azemu kukungu banga.
1: Ishtave chapa kukungu baza chisaini nzemu. Ina kwa sindi so mchi kilia. Obvious case wabu mchi kili de.
0: Yes.
1: Abeda wali.
0: Atira webu kili de. Nga mbake yaliyo webu tambala amyuko mkulembizu weni yupi mbuganda honorable Muhammad Mwanga Chivumbi tamanyi duwa kwa hali
1: paka kati
0: bitwe loza manyi kwa jali kwa wivavunanzi wukuma abantu nevi intubi yawe abibitongole vyo kweli ndawa polisi teba manyi jali baga boba atega misamu na esi bebali munteka teka mbwezo kumukwata
1: sekende I'm not discussing anything na yeye neboza
0: mwezi.
1: Wewe banga ibate kawe misamvu. Nga batu gamba.
0: Kwele wala balodi broke motoke ya liye
1: zibi ya polisi. Gamba motoke ya mtu wala. Mwali mwe basaji
0: ya basu kwa sibe mwe. Aba mtu wale bate baba tegira.
1: Bani ya bani
0: ya. Aba polisi. Niba kuata aba mtu wale.
1: Ate bakuata ani.
0: Aba mtu wale. Kwa chitiza baite baba
1: mani. Bamu mani.
0: Ani kubate.
1: Baba mani aba mtu wale.
0: Anji biba teke misamvu. Iwate baba manyi wachite baba kuata wonga baba buza mwibani
1: mungu kuwala wa. Nene buza omundu watani kwa toko operating na Uganda nga ina ni mundu. Nga ina hivi zato desite kukwata omundu na mteka na mtu wala mumotoka. Nga te,
0: katuwa,
1: tuwali ya manyi.
0: Chituwa tekitika unakuruwa lero koti lwegenda okuwa ensala yayo ku nsonga eyo
1: wadde
0: oludda olwa polisi okusinziira ku munnamateeka Medadi Lubega

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Liko kumila kumukuto. Chukumwa msamu katanyaza maenda pale FM. Kula erio mtu wa ulicho. Bakulisa mprogram ya Inside Story. No mkugu. Atira kwenye ni manilisa mprogram ya News Hour. Gaba maulire okuva msandaze kwenye senja ulo. Abasa sifangiti batuse. Ate okusobola okuga kutusa. Kwa program mebele wira mande. Mpaka ulina kuruwara kutano. Sawa mkaga. Mpaka sawa msamu. Nza kulisa mshatra okuva mchitongole. Echibi maulire. Nakuza mwezi ya vili mobili onakura kusatu omwezi kwa July mwaka pili vili mwumukaga ate mkalende yu islamu onakura lero nakuza mwezi ya monana omwezi kwa safari mwaka lukumovina na monana goe nake dengo limulambulu nji ngato inachikuluma webaze katonda ate urechilavo cha chakuwade nyongelo kusasila kwa banafaba funye misubia jenja olo banafaba firituwa kwa abantuba mwetuga ambanti ina lilahi wa ina ili hiru rajon ala yakaba era mungeri emu bwatyo ya chawo so tongero kusabira abantu bafe aba batuvude kumaso ala basonyuwe na bibakula nga bachali balamo abaina barade saba ala basuse abawe shifa atemo batuse kumasanyo agenja olom atugamati tuli wamu namwe tusanyukira wamu namwe muyogeyoge banafe nakora lero abasasi bange batuse te mitundu bikwange benja olo abule bahamida ali kukachiko kebyo kulonda kasoke ne francis ali wali kushitebe cha inup makerele kavule na inga kade kano atituwagala genda kuwalili ku parliament na magembe joeli atubulile vichi ebigena maso na kuralero joeli ankwaniliza kumukutu tuwagala kumanyi vigena maso ku parliament.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Akachiko ka parliament akavunani wako kulondola ilimu mchongole vya gavumeji akakufase encha ya lero kambogi abakungu okuva mu kachiko okulangira eddembe ly'obuntu kuyitaka Uganda Human Rights Commission olw'okuba nti kano kazuuliddwa nga akakiiko kano kalimu emivuyo mingi ate nga nensekere wako omukyala Maria Muwangaji atasobodde okulabikako nga kino kiviiriddeko sensebe w'akakiiko kano omubaka w'ekitundo muwadda nkunyingi ng'ali wamu n'ababaka abalala okusalawo bano basooke baddeyo beetereze ate badde olunaku olw'okutaano ng'ebibabuuziddwa ne batasobodde kuddamu ajje nga balina ebiddibwamu byasamu nga bakulembeddwa owakakiiko kano omukyala Maria Muwangaji mu kakiiko kano webabuuziddwa akola nga okuyisa ng'engendo zijja housing officer mu kakiiko kano omukulukama okujali abamanga ekituufu ebbaluwa mwagituwa mpinza mwagituwasa ewedde naye tugenze okujja tetutobodde kujja naye ate tasobodde okumulaba kinono kitabudde abaka era wamusinzize muwa mawada nkumingi abategeeza nga omukyalo wekyategeezeko mali muwabaja onokulamandi sabiki eno yabadde ali mukama mukyamwe abakola naye balie mukama wamwe nti kemumanyi nti ali kumpiri okulaba era bannange ekizuuliddwa nti obukikozi olw'akakiiko kano lwakoma okutuula oba akakiiko kano kakoma okukola emirimu gyabo mu butuufu emirimu z'omwezi mwenda omwezi ogwokusatu nga bwe twogerera tuli mu mwezi ogw'omusanvu kino babanziga kyava ku kiikiga ky'okubanga okuva olwokusatu paka mbuli ogw'omusanvu mubagenda temukakalala mirimu kyamwe era nga enkiiko tezituula omukulu kugambyeko akakiiko ofisa akawunting ofisa amaadi agambye ngaaliwamu n'okukisala akubanga
0: namagambe joeria okay ngenda kubatenziramo amunonyako namagambe joeria aliwalire ku parliament akachika wakakosese onakulwalero webatyo ate katudde okubati nga akawuliriza abakulu okuva mu kakiiko aka eddembe ly'obuntu naye nga wakutegeezezza abagobeddwa oluvannyuma lw'okuba nga kye mukama waabwe tazze joeria namagambe tugende maaso namagambe joeria
1: Mbaja nsugeza zako, chikaneba chaelitua kuninga, wanyonyole njiriba kuma okutuza enchiko, zituwala emirimu mchitongole mkachiko kano. Mbaja nsugeza enchiko zako mkutula, mwizu obokusatunge na kuzo mwizu mwenda, iranga, ya kubidiza omchiko nurasemba yonijemu yeno, yali sentene wawe, omchala maria muwangajia, irangu yomu ofisi, taliwo, olokubanti yali agenda mulivu mu mwezi ogwokuna n'ogwokutaano ate era nga bwe mumanyi gye buvuddeko omukyala Maria Muwangajja yalabwako ng'alaga obutali bumativu ku ngeri emirimu gye gitambulamu mu kakiiko ke era ono n'ategeeza nga bwe yawaayo ekiwandiiko ekisaba okuwummula newakubadde abalala bakitwala nti ono yateekayo ebbaluwa ewummula era nga ne gyebuvuddeko ssabiiti ewedde mwana banga sama ulileza wanga mwiti omukulu samu mayanja ya bayi na samba jali yogenwa iti omuchala maria muwangajia yali kulira wanga ya tegeza ya wanga wabuichi mwandiri njiba gamba kucha ya gala kumula na yetu na umula achari muofisi kati yesongarachi akatiku kano akakosate kati yeze zanti wanga tasoko ndeku vao na kurarero atenga ya iti kwa mateka ni baluwele ya bawewa sati iti wende okuwa ito sisi nkana lero mbaga luna kuloptano abireo jina wa kungu wanubo na kukuwa mkachiku kano webina gana wajia kutekao ndela itali nuji ndia omu wala wala ajie mkachiku kano kubwa inabiji ndio kudibuwa muna dala kutembe yogo mtu ndela wano tuka kumi hao baba mwuziza na wawe watu use mkuno niliza bumenyi bw'amazzi mu ngeri ekyobola eddembe ly'obuntu ku basibe abasibwa bagwe kuli neyali omubaka w'emukyangala mukama gimwanga kivundi bano bonna babuuziza nga buli omu agamba nze nali muliivu nakisiriyo era kino kiwaliriza ssentebe w'akakiiko kano omukulu mwadankunyingi okulagira bakamishona bonna abatuula akakiiko kano okuwa accounting office ono omukulu kamaani okumuwa empapula zaabwe zonna ezabaweebwako gye buzenga funa nga bayingira omulimu oba woofiisi mu butongole zireetebwe olunaku olwokutaano kizuuliwe ddala bamaze ebbanga ki mu woofiisi bana bonna abisamba ensonga buli kimu kyabadde bababuuza nga buli omu asinka wa mulala nesamba ensonga ez'enjawulo kisooka kino kibawaliriza bawere n'empapula zaabwe zoyinzaoyita appointments later ezabaweebwa okuzuulira ddala mu woofiisi bamazemu bbanga ki biki bye babadde bakola naye kyennyamiza okulaba nga ne kyebuli eno akakiiko kano tekalina mirimu mirala tekalina kunoonyereza bwe bukozi kyokka kyaga gavumenti enkwata ensimbi niziteeka mu bitongole ebya gavumenti naye ate tewali kikolebwa eddembe ly'obuntu yongera wongerwa kuserebana kyobolebwa okusinziira ku babaka abatuula ku kakiiko kano bwe twogerera akakiiko kano kafunye abakungu abalala kuba bano kamagobye kafunye abakungu okuva mu minisitule ezivunaanyizibwa ku by'amazzi ate nabo okubabuuza mu kira bwe bakyamuza emirimu gyabwe mu kitongole ekyo so ebikira ku bino byonna mu birinje mu mawulire gaffe ku ne program bali kya palamenti kubakikwimusa mu katundu ssemwenda tan fm zekyolya namagende nga ndi wala ku palamenti
0: Tuyanza nyo Joweria na Magembe aliwalire ku parliament onako lwaleero bwe bakyagambye nti akakiiko akavunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu babadde bayitiddwa awali eri mu kakiiko akakusase wabula ate bagobeddwa oluvannyuma lw'okuba ate mukama waabwe omukyala Maria Muwangajja okuba ate nga ye talabiseeko amawulire agasingako ku ago ajja kuba ate agakuleetera mu bujjuvu mu bibadde bikya mu palamenti ssaako ne mawulire agagenda okuba ate nga gaddako akadde kana ate njagala tube nga tunonyako ku buli abahameeda antegezezaako ali wali eri kakiiko ak'ebyokulonda atubulire biki ebigenda maaso buli abahameeda nkwaniriza ku mukutu buli abahameeda twagala kumanya ebigenda maaso awo woli
2: olunaku olwaleero akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu ggwanga kongedde okutangaza kuteekateekeza okulonda obukiiko bw'oku byalo ng'okulonda bagenda kuba nga batandika n'olunaku olw'enkya ng'okulonda abagenda okubeera nga bakulembera abakyala bekugenda okutandikanga ennaku z'omwezi 23 wabula okusinziira ku ssente w'akakiiko k'ebyokulonda ategeeza nti kampeyini zigenda kuba nga zikomekerezebwa olunaku olwaleero ng'era enteekateeka zonna nga we zaatandika n'okubeera nti nno abantu beewandiisa ku byalo okuba kampeyini zonna zatambudde bulungi ng'awo bokka abakyala okulonda kw'abakyala abagenda okubeera nti n'okulondebwa olunaku olw'enkya kampeni zezi kumekelezi wa unakurari wabula nga teba sentebewe vyalo kukuche yongira yukutukia darangi na kuzomezi avini mkisangu nga kampeni wezi gendo kuba nga zikumekelezi wa sentebewe kashiko kebe ukula unasema ni biyabata maa chepia zeza angu unakurencha sako ama teka gendo kukubele unakurencha kutaina no kukubele unakurri ulabi limamu nana kwa sentebewe vyalo baro ndewa okutani kane sawe mu okutuka kusawa satuba vina kubanga bayita mu kalala zaabo abewandisa kubyala bagenda okulonda olwo okubanga esawa tano zennyini abantu babeerenga batandika okusimba mu migongo gyabo abeesimbyewo tano kitundu babeerenga batandika okubeera nga babala abo abasimbye emigongo gyabo abeesimbyewo ngero nategeeza nti n'omuntu yenna atewandiisa oba atali mu regista y'ekyalo takkirizibwa kubeera mu kifo ekyo ekigenda okuba nga kirondebwamu Simon Byabakama asabye abantu okubeera nti nno babeera bakkakkamu n'okukuuma emirembe basobole okubeera nti nno balonda bulungi abakulembeze baabwe ku mitendera gino ekigenda okuba nga kirondebwako era Simon Byabakama ategeezezza nti ekyalo kyonna ekinaakola emivuyo n'ekibeera nti nno tekironze ssentebe w'ekyalo kiba kitegeeza nti bagenda genda ku mutendera oguddako ogw'okulonda akakiiko ku mutendera gw'eggombolola ono abasabye okubeera nga bagoberera amateeka era ategeeza nga poliisi zonna we zaabawadde obweyamu nti bagenda kuba nga bakuma akalulu kano kasobole okubeera ak'emirembe n'obwenkanya wabula ng'ebirala ebiwerera ddala emitwalo musanvu mu lukumi mu 2014 byebigenda okuba nga birondebwa mu pasenti b'ebyalo esaako n'abakulira abakyala okwetooloola eggwanga lyonna era ono ategeezezza nti nno ebyalo ebyo byonna baakifunye nti nno bonna baafunye basente babagenda okuba nga babakiikirira essaako n'abakyala Simon Byabakama era ategeezezza nti nno ng'olunakulayo bagenda okubeera nga batandika okuwulira emisango gyabo abaleese okwemulugunya kwabwe kakiiko k'ebyokulonda ng'abantu bangi bazze nga beemulugunya olw'okufuna obutakkaanya mu kwewandiisa ng'abamu bagamba nti bawandiisizza ng'ate tebava mu bitundu ebyo gye baagala okukiikirira saako ngendala olukuma nayo kyagenda maaso kijjakuba nga tubakyusaako amawulire amalala mu ssaawa zaffe ezitaddako ng'olunaku lwayo kampeyini ku bakyala we zikomekkerezebwa olunaku olw'enkya abakyala bagenda okuba nga balonda abakulembeze baabwe nga bakyala bokka be bagenda okuba nga balonda olunaku olw'enkya wabula ng'olunaku luli olw'okulonderako ssentebe w'ebyalo ng'ennaku z'omwezi 28 abantu bonna abewandiisa mu lugesita b'ekyo ekyalo ekyewandiisa bagenda kuba nga balonda ssentebe waabwe olwo oluvannyuma ssentebe alonde abantu bagenda okuba ng'akulembera nabo
0: Okay, tweyanza nyo buli aba Hamida aliwale eri kakiiko ak'ebyokulonda nteekateeka za kulonda abasentebe b'ebyalo nsaako n'obukiiko obw'abakyala olunaku olwaleero campaigns zaabo obukiiko bw'abakyala zigenda kuba zikomekereza oluvannyuma lw'okuba nti ate olunaku olw'enkya we bagenda okuba nga bakuba akalulu kaabwe kaakati ate basentebe bakyagenda mu maaso ne kampeyini nga bagenda kuba balondanga ennaku z'omwe zigenda kubeera 28 naye nga buli aba Hamida wakutegeeza akakiiko kavudde ne kategeeza okuva ku ssaawa emu mpaka ssaawa ssatu oba tebagenda kuba balaba oba bakebera enkalala z'abalonzi olwo ate ku ssaawa ttaano batandika okulonda ng'ate ku mulundi guno okulonda kugenda kuba kwa kusimba mu mugongo njagala tugendeko wali eri ku kibiina kya Anti Alliance for National Transformation omukulu Waswa atubuulire leero biki ebigenda mu maaso Waswa nkwaniriza twagala kumanya biki ebigenda mu maaso awo woli Waswa, nkwaniriza ku mukutu twagala kumanya ebigenda mu maaso awo woli
3: neyanze kimatamusha transikiza sokyeddala kubanga nebaza enakyekudde ku mukutu ogwakikegusangako muzebe ndapale zimekwa leo muntu wa bulijjo olunaku olwaleera ndiwano maka amajja ekibini kya Anti wanerungujja webagezi basobola okuba nga banteiringa maka gaabo amajja oboolyawo te n'obukulembeze obw'enjawulo okusobola okubanga te babwanteiringa mulukumi lwamawulire olunaku olwaleero lwebatuuzizza ku kitebe kyabwe ekikulu ekipyanga kutegeezezaako jali mugisha muntu agenze maso okubanga ate ayogerako eri bannamawulire ng'ensonga ezasinze okusimbako essira ezezettembe ly'obuntu agenzeza kusobola okubanga ate ajukiza gavumenti okusobola okubanga ebintu ebyagezako okusobola okubanga bibalwanya mu myaka giri egy'edda nti okusobola okubanga balwanira ettembe ly'obuntu birabika nga ate byebimu okusobola ate bizeemu okusobola okuba nga ate biddamu okubeerawo wanasibe gavumenti esobola okuba nti na government esoro kubanga kwa ezao dembe lyo buntu esoro kubanga tereka bana Uganda esoro kubanga beganyirwa mu dembe lyo buntu mu mugundi nyo jasinzo kusima kesira nti kuvubuka na dalaba bali mu kibine cha NRM okusoro kubanti balaba bine bige na maso so kwanga nabo babivumirira sikama ti bayisuri agwa nagamba okusoro kubanga abyesu yayo nagamba ti singa onakulumbu chuka nga government elimbu inza kasira kanugasie elimbu inza brandi badi na bo bako mwe kafana na katufu kutawe chinzo kubera nge dembe diyo mtulige na maso kwa ngalili njiriwa nga pao mtulige na gena maso kwa ngate alege lako ila mwenteka tekira ye mwela na jukiza ni bana na bana chibi bana hivi na hivi kutorofu gane government wakusolo kwa nga na wafayi kusolo kwa nga be bogela utasolo kwa nga ateba sidika usilisi nge dembe diyo mtulige na maso kwa ngate njiriwa kala mie kubawa kunga ati kunguwa gila zeno mune mugenzi kati jeno Moses Ali agenda masoro kwanga enyo amwenyumiriza munyo na nyebaza ebili mungu inajake masoro kwanga

okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1079 PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.

Era tulabyeka o minister Fred Byamukama ngagina masoro kubanga ategeza olukiiko olukulu lw'eggwanga nti so far ne wankubadde nti ebigambo bingi ebikyagenda masoro kubanga byogerwa naye waliwo kye tutayinza kubuusa maaso abategeezezza nti so far tukyetaagira ddala ensimbi ezikunukiriza eyo mu buwumbi lusanvu lulambirira bwe tuba nga twagala oluguudo luno lugenda masoro kubanga lwogerwako bwe tuba nga twagala lugwe tukyetaagira ddala ensimbi obuwumbi lusanvu uliriza buno buwumbi olusanvu obwetaagibwa bwaki onategezeza akachiko ka parliament nti banange mulaba bainginiya abali wano basologena masano kubanga bategeza akachiko kano nti kurugudo luno olwa Busega Mpigi Expressway tewali buzibu bainginiya basologena masano kubanga babagamba naye mukirize mbabulire olugudo luno obuzibu

bajeta Pearl of Africa Radio. Bogena masolo kubanga otunulira ba contract ya soka yali eraga nti olugudo runo lugenda kumalago obuwumbi ebikumi bitano mwana mu musanvu mobukadde bitano ana musatu. Naye mu kiseera kino bwe tuba ngate tuyingidde obu akase kalamba mobuwumbi bitano akase kalamba mobuwumbi bisatu mwasatu ekyamazima kiba kigenze wala bwe kitu bwe kiri ate ku ekyo twetaagayo ensimbi endala obuwumbi lusanvu naga nti kati bwe tutunuliramu bino nga bwe biyimiridde banange ensimbi zikutte wansi ne waggulu

0: sinzi zori kuzi. Ndiri
1: kuzi.
0: Nari yake chifana nyingali ne mchala we ndo kuyibyo. Bakunganya akasente mpola mpo.
1: Mwesiki oyise mwene kubiye kubiye.
0: Yes.
1: Webuzi bwako
0: bi. Webuzi bwako. Ne wato ina mulima nti you have wisdom.
1: Nete tubaina.
0: Nete tubalina. Kizibo. Kizibo era kale dafi. Na kuze chi. Na ne chi nnumba
1: bali. Na koyogedda ko. No wato ina mulima. Bako otu experience.
0: Otu experience.
1: Eme mugu ko yema gutyofuna.
0: Definitely. You can capitalize on that. Kale gendo no gedda gala kukutale. Kubanga. Olitunde. Oda kola shiri. Kwa na gomu limu kwa mani. Nogee chogiro. Kupo okuze.
1: Olaba.
0: Kati obidabo obimanyi. Mnira wensali de evade dhuri wa aswiri. Seka na yogira omoro. Wada somesa kundara sao. Bami usi mbira ya chinenga. Akulaganti ya alitunda. Ne alitulagiri de kuwerele. Na tugamba baina athima. Baina bino. Kati. Abade mwami mkulukulu kati yoyo yevuzi wako kudagala.
1: Kudagala. Labi, ensaji labi.
0: Ensaji kozeche.
1: Ajirabi.
0: Chovala baba kade wano. Edva, edva. Simelo wache datu agamba ngati uli mkade. Uli wola mkade. Mkade yo mulogo, mulogo. Vichine, eva ambi, abakade wano bama nyangi dagala. Kati abava nga kumulama ni baliteka kati, evi, evi ntu mina mebayo gerea. Ne, toko la voti, popoli koze seza. Evi yaba fula nga, ukulabi kangaba
1: shiko. Nga balogo.
0: Ne, dagali yale, dagali ya virikola. Njoli kwa agena na kugamba no gechifumu fumu.
1: Echiraba kunga chijanja.
0: Echiraba kunga. Echinyirikisi mchimanyi. Chiba chitoke ne mubera mkariaka gundi kumunda. Bochiteka kumano mana afuna breather. Sinuses nezizi wukuka na saburunji. Bonyigi somo mwana chile kachiri mwe chirunge chijayo senyugoyo. Mchitekele.
1: Njimayendo za buli muntu. Omugezi gezi. Singa yafuna yo omukutuba kuba mu nsi enji ya emirimu ekozesa ekozesa nti tugirako wano ndi buli muntu asobola okubira capital buli mukadi ali badde omufunya yo kawe ka yafesi nga yebuzibwa
0: ka yebuzibwa ko muzunji nyo by the way also ekintu ko human capital chinyi nicho yogera chi chitufu skills is over ne knowledge jo accumulate in the overtime skills we bumanyirivu okusoma kibaita education. Education is not just kusomero, you know, tugenda kusomero tula makirasa. Education, noza, no kuberanga omanyi workforce ni productivity kwa ino kutambula.
1: Nga utu hapa senge, nombine biyaba chara, musingana yefude biza, yefude serious, yana netuzimua.
0: Yes.
1: Nga rokuba, nsonga yefude azimanyi na azitudira mudara.
0: Definitely.
1: Neno mirimu chechina koma bukomi mugwa fumbo ne munkola ye mirimu aluwale miridwa omanyinto omuntu alemere kwe bange dena abamurunji nyo kubira consultant
0: mana tutubala banga bakubiba plan na yenga babogera era waliwe njogere gama nti omugaga yebuza nyo kubavu echinto chichiru manebo chogira chitufu kubanga muganda wango omwava abane plan Eva plani eva nunji. Kuba mambi wa yenga ya wera na yei somesa. Kabo, nema lafu na sente weziti. Jukira, chindu chino, awante vachimanyi kanu kakodeo kankawawe. Bovera ni sente. Chizibu nyo kwa identifying opportunity weri. Opportunity ajiraba yoyo ya tazi kola
1: chini. Atazina.
0: Atazina. Chovola wera abantu abatazina uliana. Kale, oya ina sente nyingi. Ne kale singa kule chindu
1: wechiti.
0: Nenga ate gogongo gwo bukugamba birala nnyo. Mami sozi boba bobo ina milioni 2. Tomanyi cholina. Oya atazirina ya manyisi obwetavu bwa milioni 5. Fet obera ne milioni 2 ga 5 10 kwa account zimala ko mwezi mlanto zijina yo. Tomanyi bwetavu nenga ali aiwalwa ya yani na milioni 5 nga
1: abeko chata.
0: Abako chata andika tenga akulagira dabo aku.
1: Chikola.
0: Yes, chitambulira dala. Second. So tulina capital kubanga tulina bakwano bafe neyo gunsonga yo kubiri human capital tulina gwe omukubi wa broker bwe budobere creative obutiba buno obwedda bwagwako mami sozo mwana omu yangamba basobola kuba broker 10 olunako
1: olunako
0: broker etali njoche egula nusu ndoza 10 nsanvu 10 ngekaze chisegeza bokuba broker 10 je mtwalo musanvu olunako siwe chidi?
1: Ngo chidi.
0: Bobango kozo omwezi is a million bili na mitualo kumi. Ola woyingiza kase. Nengo kozo sachi. Manigo. Bogano sima wali chidi wana chikwira mazi no sambi taka. Kasawo wako uli sambi la. Nitachika anagenda kupangisa musiri. Babu chifu.
1: Chirombi.
0: Chirombi.
1: Batula kubira mbirombi.
0: Yes. Wogeno kubira broker. No chipangisa nti abu yentunda ngeenda kola chi. Gwazo cheza broker lukumi, broker edachi kene yebumbe, gula ndoza nusu bisatu. Yebumbe.
1: Yebumba.
0: Neba

0: Zo, ngomusome sizamu masomera agamu echu chietaga. Katinku zigirira, Faiha School. Kuno kuliko Faiha Junior School, ne Faiha High School, Empererwe. Gano gema somera agomulembe, agasome sabana abobuwala, nabobulenzi, abechu suro, sako nabave waka. Faiha Junior School, lisome sabana okuva ku nasare, okutukira dara ku P7. Nga lisome sedini, kwa sama soma agebi NC. Oruato mwana bwamaliriza ku Faiha Junior School, boterevu yeso ga Faiha High School. Lisambisa amaguru asatu. Anti, abasomesa bakugu mu curriculum mpya. Okogata kebye mikono awamu nebye dini. Chokanga ne computer. Chateko mwana okujimusomesa. Kumanya ebisingawo. Kuba ku 0782 9 19 43 oba 0780 9 75 54. Wamu ne 0702 9 19 43. Faiha Schools. Mpererwe. Sick knowledge from cradle to grave.
1: Butuku gamba mpari dekmenya. Tutegeza program. Iku sonsori rama wulide. Agawano nage munaira. Gagasenge jadwa. Baka kensa. Sakuno kukakuba mutoche. Ngaba gabate. Musiona.
2: Midterm elections zise mbira mugwangi la Amerika. Kana maliza mulimu munene. Donald Trump. Katika pressure wekali. Irani taina pressure.
1: Wano monsia fe Uganda.
3: Chitalo nyo.
4: Kiyabana katiba wezaana mmokaga.
5: Kiyabaka fira.
1: Kuruka lura Afrika. Wamuni kuruka lura Bulaya.
2: Bigambo bya J.D. Vance. Abande ku podcast. Eya Joy Reagan. Nagamba binozobi raba. Sim mistake. Ameriko kubera anti ya zeyo ebinka nene irani murutaro neda.
1: Program mpuri dekamenya. Wami jude widongo nebish no noko. Ukufu kumande ukutoku noko rokutano. Sawa mwenda ukutoku kusawa kumine mwiza kongese. Mpuri dekamenya. Bira bira mkaga na yostoko mpya. Iriza makago kuluwa fumbo buru unje. Hiruwa ya gaza. Ubunyuma. Ubujute sanyo. Ngatuku wakanyi biru gozo.
6: Kukazi ngo ya kukupanja baru. Tomo manya biru vya gula mbele. Mwala. Ufunoru utawo.
7: Tomo manya biru ya kusuitiza.
6: Umwezo kusuka. Uwande. Useseme. Umutunuli lebuwa tunula ube.
1: Kuno kukuwe nsumi sese nja ulo, mudini, kunsonga sobu fumbo, ama kama ronja gubo islamu. Bizibu chibi uitamu.
8: Manange wa sheki mnyambe, omsajia mkuba.
1: Tukumbula, sakuno kukuwe kumangese, uwe niko zotia, chaniba digita.
6: Ume Allah, ana wa ta'ala, taina mutuko ya steka musinga, taina mukamawi. Ni mubana kuzadeo wabawu mukamawi. Mungu alizo kule tuwe mukazi ngei mukamawi. Tabu huziwa, tawe wa magezi, avuma, ajerega, ateno mungu ya soka na kube balai. Nomuza amu habana basatu, mungu chate gira. Uwe kukuli habana wa mwake mungu.
7: Chengira.
1: Buriru nukuru Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kura makago isirama maru unje. Mbutuku gamba mpani dekmenya. Tutegeza program. Iku sonsori rama wulide. Agawano nage munaira. Gagasenge jadwa. Baka kensa. Sakuno kukakuba mutoche. Ngaba gabate. Musiona.
2: The south of Sahara. Yesinzo kubera anti efuka. Deadly place to live in the world. Ekitundu ekizibu ky'okubeeramu mu nsi yonna.
1: Wano mu nsi yaffe Uganda, ku lukalu lwa Afrika, wamu ne ku lukalu lwa Bulaaya.
2: China yayisizza ebyamaguzi. Byamaguzi ki? Si mmere, si ddagala, si buyambi bwa bikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo, byakulwanyisa. Air defense systems n'aziweereza omu Iran. Please weerinde, abasajja bakomawo. Air defense systems zaayise mu ggwanga erimu. Engalo ezirumiriza bagamba alabika Pakistani oyo.
1: Program mpuri dekamenya. Wami jude widongo nebishno noko. Ukufa kumande ukutoku noko rokutano. Sawa mwenda ukutoku kusawa kumine mwiza kongese. Mpuri dekamenya. Bira bira mkaga na yostoko mpya. Mbatuku gamba mpuri dekamenya. Tutegeza program. Iku sonsori rama wulide. Agawano nage munaira. Gagasenge jadwa baka kensa. Sakuno kukakuba mutoche. Ngaba gabate. Musiona.
2: Midterm elections zise mbira mugwangi la Amerika. Kana maliza mulimu munene. Donald Trump. Katika pressure wekali. Irani taina pressure.
1: Wano monsia fe Uganda.
3: Abana bafu. kafude chitalo nyo
4: ti abana kati baweza ana mukaga
5: abaka fira
1: Kukaluru Afrika, wamuni kukaluru Abulaya.
2: Bigambo bya J.D. Vance. Arande ku podcast. Eya Joy Reagan na agamba binozobi raba. Si mistake. Ameriko kubera nti ya zeyo ebinka nene irani murutaro nedda.
1: Program mpuri dekamenya. Wamiju David ungone bishno nongo. Ukufuku mande, ukutoku nuku rokutano. Sawa mwenda, ukutoku kusu kumine muza kungese. Mpuri dekamenya. Bira bira mkaga. Na yostoko mpya.
7: Umzadde abaddano nya somero lidi kumulembe nkwanjulira Maz Islamic Junior School somero ya kindergarten dekeya pre-primary disomesa theology ne secular somero ya dene boarding lisangiwa sanji buwali kumasaka road nga wakaita kumafutaga oilcom dina entertainment room environment and cityful iso wajiso umano kusomo bulonji baina nevani zitambuza abana dina swimming lessons abasomeso abafei baliku international level tugabane half basali iliaba iza abasomo bulonji abazadebe buwali katereke chambuzi Mugongo, Mukono, Nsanji, Sumba, Maya, Chitemu, na Chitokolo, Boloba, na Magoma, Nenda Bingo, Mujemu waandisa abana, ukumanye ebisinga u, bakubideko, kunoti musavu noti noti, ana mwenda, chinda musatu, mkaga musatu, uba, kunoti musavu mkaga mkaga, atano, musavu musatu, abili musatu.
9: Alo.
10: Yese bomwami mukasa.
9: Mtianeyo.
10: Yono broker.
9: Yenze broker wa mayumba.
10: Bangambye ne nyumba za mwenunjiko.
9: Chitufu. Oyakada abisenge bimeka.
10: Ngabi satu.
9: Ebei wajigambye.
10: Bangambye satano.
9: Ah deda seveno zali nyamuko.
10: Yidwachi.
9: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nevali ya chitundu yalinya.
10: Musigisa.
9: Global paints.
10: Mutia.
9: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
10: Singa kweta kawabwe.
9: Wabwe tuko sa global weather quote emulsion.
10: Owa, kusiga nye musiga. Ongo mutindo kusashulile sede zona.
9: Guli umite.
11: Global Paint, a reliable product.
1: Iriza makago, kuluma fumbo bulu unje, hirubu ya gaza, ubunyuma, ubuchute sanyo, ngatuku wakanyi biru gozo.
6: Gomkazi ngo ya karo kupanja baru, tomo manya biru vya gula mbele, mwewala, ufunoru utawu, umwezo busuka, uwande, useseme, umutunuli lebo atunula uveye.
1: Kuno kukuwe nsumiseze nja ulo, mudini, kunsonga zobu fumbo, ama kama uronja gubu islamu. Bizibu chibiyo itamu.
8: Manange wa sheki mnyambe, omseja mkuba.
1: Tukumbula, sakuno kukuwe kumagese, uwe niko zodia, chani ba digital.
6: Ume Allah, ana wa ta'ala, taina mutuko ya steka musinga, taina mukamawi. Nimu wana kuhusa doa bao mukamawi. Mungu waezo kule tuwa mukazi ngei mukamawi. Tabu huziwa, tawe wa magezi, avuma, ajerega, ateno mungu ya soka na kube balai. Nungu sana mwa vana basatu, mungu chate gira. Uwe kukuli ya vana wa wakemo.
2: Chengira.
1: Bururu nukuru Sunday, ukufo kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, ubufumbo, kura makago isirama mulu unje. Malufu Africa Radio
11: 107.9.
1: Nateka teka ya fe. Sakuno kutukirizo kwa ya mubwa fe. Kongiro kumweza. Nuko igirize dini ya fe. Dini wa Islamu. Ukwetideza. Dini ugiretia. Bichie biasuba. Ibita bibitu kufubichu ugira kubitia.
12: Boboli nacho ola mula mbosina. Manyanti wagenda chibu uzibu wakoro achiwa chila mula mbote. Kwa tulifena. Obajuli ziwa bojawa. Obo kugambi santi haba. Antubaka katibu wako kola chino.
1: Namula saba manyi.
12: Kubanga mubu Islamu. Abatu uliriza wa silamu na watari. Buli chetuko la chiteke doku bako echiragiro. Chabwa teka, si chabwa teka. Chino kubake echiragiro kufere Allah subhana wa ta'ala. Oboku manga ala gide. Umbaka wako latia atulagire. Umbaka atukanti utitu l-Qur'ana wa mithila humahu. Na weba Qur'ana na chifana l-Qur'ana.
1: Kutusa ku program. Inamula saba manye. Mwote giriri nsongeze nja uro. Isu kutika nano kula murupu nja uro. Aba manjibachu gira kubatia. Buriru na kuro kusatu. Ukufu kusawu satu stundu ize chilo. Paka kusawu. Tano. Ngakuli wamu na basumisa wagundi vo, bumashek, abakugu, munsongi sukwata kana ne dini yo. Kati manya, inamula zaba manye, wilize jibuzo cho, uyukofu ni namula, zaba manye. Ngojita kumoti musamfu tano bili, kumi neemu, kumi na bili, inamula zaba manye. Palu. Love Africa Radio 107.9. Nipeke teka ya fe. Sakuno kutukiriza obweye mu bwafe. Kongera kunyweza. Nuko yigiriza dini ya fe. Dini mu Islam. Ukwitereza. Edini yugiretya. Bikye byasoba. Ibitabe bitukuvu bikyogera ko bitya.
12: Bobo inacho nacho ola mulambo sina. Manya ntogenda kibuzi bwako lwachi bachira mulabo oti. Kuba tulifena. Obujulizi wabujawa. Obukugambi santi abantu bakakati bwako kola chino.
1: Namula saba manyi.
12: Kubanga mu busilamu abatuuliriza abasilamu n'abatali buli kye tukola kiteekeddwa okubaako ekiragiro kyabwateeka si kyabwateeka kirina okubaako ekiragiro okuvaeri Allah subhanahu wa ta'ala oba okubanga alagidde ombaka waakola atya atulagire ombaka yatuga nti utiitu lqurana wamithilahu maahu nawe bwa qurana ekifaana na qurana
1: tukutuusa ku program innamula zabamanyi mwotegerera ensonga ez'enjawulo ezikwatagana n'okulamula okw'enjawulo abamanyi bakyogerako batya buli lunaku olwokusatu okuva ku ssaawa ssatu kitundu ez'ekiro paka ku ssaawa ttaano nga tuli wamu n'abasomesa abagundivu bamasheikh abakugu mu nsonga ezikwatagana n'eddiini yo kati manya innamula zabamanyi wuliriza ekibuuzo kyo olyoke ofuna ennamula zabamanyi ngoyita ku noti 752 11 10 12 innamula zabamanyi tukukwaniriza mu puroguramu ennamula y'obusiraamu tegera ennamula y'obusiraamu ku nsonga ez'enjawulo wano ku Pala FM.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza ku Radio Pal FM. Eno gyosinzira okubeera nti otuwuliriza ate enteekateeka yaffe eyabulunaku lwakusatu emaze okubeera nti ekuba ku mayengo ga 17 9 ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Ebeera program ennamula z'abamanyi n'endaba. Gyetubeeramu wano naye mukadde waffe Sheikh Abdul Rahman Mukisa na tugenda maaso n'okutunuulira nga tusoma dini ya fe kyoyinza okukola gwe ali yatuwuliriza okutuyambako kusindika bibuuzo byo ku ssimu ya fe ya noti 752 11 12 tujja kubeera kutoola era ensonga osobole okubeera nti ebizigoberera bulungi nnyo osobola okugendako wali ku kibanya kya YouTube programu ya fe ogigoberere butereevu jeri gwe ajyana giwasubiddwa yonna nga ya ddiini nga ya dawa ya ddiini yo egenda ku mukutu ogumanyiddwa nga Pal FM Islamic Channel ojja kuzisangayo naye nimutwogerera gyeri butereevu osobola okubeera nti wagigoberera na buli programu yonna ey'ekikago ekiti eky'eddiini tuba tugifuna butereevu ku mukutu ogwo omutimbagano gwa YouTube ogwa Pal FM Islamic Channel. Gendayo subscribinga ofune notification buli twatugenze maaso n'okusemberawo osobola okubeera mwaba balungi ate abatugoberera entakira n'okwongera ku ddiini yaffe nga bwekibeera. Agamba atya muganda waffe Faisal Fanicha, we bali kuli abantu fanicha nkulaba kungu bagenda maaso n'okubeera nti mutugoberera obulungi ennyo ennyini ddala nga we nagaye mu studios saagala kutta bugumiikirizaabo nyina omusomesa waffe Sheikh Abdul Rahman Mukisa njagala kuwasooke akulamuseeko ate tutandike yaffe yaleero nkwaniriza mukadofu.
13: الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بتقولي زبا لونجي بقول البرنامج في إنه فتاوى العلماء النملة نندب زبا من يكون سنجزين جورو. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Dobozi ya mkadu wa Fesh Abdul Rahman Mukisa kutulina yomu studio za Pal FM ekula liyo muntu wa mchunga mmanye teka teka za Februari kilibunaku unuwa kusatu mkadu wa fe akula u ninamula java genze masli kutekila tekila arudu panyo mtuwezi uuzi ya Februari lukufuni namula kuyo nga tuiga kunoti msangu tanu bili kuminemu kuminabili nga weli kuskwini ya fao awali kwa YouTube musoboro kura binambi yo weli atosoboro kuweleza keche uuze cho mkasela kano mkirize atugende wa mkato wa Sheikh Abdul Rahman Mukisa ati atuwenda mura ya fi ya sabi ite tukwaniriza mkato
13: nange mbaniriza wajitiwa batu uliriza balonji ngabo nzize mbategeza ulijo nti eswala erina ensonga nyingi amasala manji agajetololerako kakati we twayogera ku mpagize swala ne byeteeka byeswala waliwo n'amasala amalala nago nga gali ku swala singa omuntu abadde asaaza abantu n'abasaaza era akataano nga yeerabidde kati nebaayo omuntu ajja oluvannyuma nga yabasanze kulaaka ya kubiri
6: ekitegeeza asadde nnya
13: yaaba asadde nnya imaamu nayongeramu eyokumeka eyokutaano nga yeerabidde abaffe ono omugoberezi akola atya era akeera emubalwako imaamu gyayongeddeko oba temubalwako yesu ala ya imaamu ayongeddemu eyokutaano ebamujjukiza n'atawuliriza nga teyeerabidde bwerabizi nti kiki naye nga obaoliawo amanyi ng'ategedde era mulwetya yesu alayo abakubiriza abategedde nti ayongeddemu nabeera mulwetya ago masala ge tulina olwaleero efatuwa fatuwa tujijja mu fatawa za sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen Naam. Is it swala? Is it tahara? Namba ya fatwa ekibuzo kiri namba gwenda mwasatu mubiri. E namba ekibuzo. Tusobola n'okukyongerako ekirala ekikifaanana mu kulambulula ensonga eno ekyolwenda mwasatu mwesatu. Kinaabeera nga tufuna obudde. Ekibuzo kigamba bwe kiti. Nti suila fadilatu sheikh yabuuzibwa obwekitiibwa sheikh rahimahullahu taala idha salla limaamu khamsa singa imaamu asaaza abantu era akattaano sahwan nga yeerabidde fama hukumu salaatuhu esswala yeeramulw etya wa salaatu man khalfahu neswala yaabakobereza abali emabegawe وهل يعتد المسبوق يعتد المسبوق بتلك الركعه الزائده افونو يزينغا بامكولين بدكيراك اراك يناجبلا ملاكزين ينابانغا امام واتولى السلام نياتولاني السلام متغير قدام فاجاب فضيلته بقوله لا ينقل الشيخ ناقا باباتي اذا صلى الامام خمسا امام سنغا صلي ركعتان سهوا غير بده فان صلاته صحيحه الصلاه يدوف وصلاه من اتبعه في ذلك ساهيا او جاهلا صحيحا ايضا نسال زابا مغوبيرد نغيرا بيد وبانغ تامين نتوف اما من علم بالزيادة نيه النام نيانتي ايونغ الدمو امام ايونغ الدمو الى كيوك ميكا
6: يوكتان
13: اذا قام الامام إمام واسطو أختمي لك يوكتان إلى السائدة وجب عليه أن يجلس ويسلم كما كتاك أكتولا ناتولا السلام ناليت النية يوكو يولا ناتولا السلام لأنه في هذه الحالة قوام مبيريو يعتقد أن صلاة إمامه باطلة إلا إذا كان يخشى أن إمام قام إلى السائدة akaka sabulungi ni sola ya imamu isi ntufu okuja kusi ingatia anna imamahu nti imamu we kama ila zaida asituso kuchine ilaga ya kula chi enye yonge demu lana hu akhala bi kratu al-fatiha mathala kiboli ya wira bi doksuma al-fatiha naam chakula bi lako lihida rakaati fahina idhili yantadhu wala yasali mbele yu harindi lila imamu na na kulatia atula wansi na harindi lila imamu na kumona prana yasala
6: mba kazi ya mshia
13: singa imamu asituka okuchine lake yokuta nga abagoberezi omugobereza akimanyi nti ayirake yokutano nyongeza era kazi wedde ekimuka katako kutola sala
6: omugoberezi
13: alete niye yokweyawula atole sala wabula singa atya tekira bikono okwongera mu iraka ajongedde mu lwa nsonga ya kubanga alebe kalifata ati yagisome na yirangi raka jata smide malfatha
6: ali mpaji
13: yes ali mpaji ya menye yeze mu chifo era kena gisadde ba kubanti ti yes malfatha mpaji ndo ya menye oruha muri ngirira ufuna yamtaka wala yusalli mtoto wala sala ndagres wa amma bi nisbati lil masbuq alladhi dakhala ma'a al-imam fi thaniya na yomi yayingide نساز راكا يا كبير صلاة الظهر فما بعدها فإن هذه ركعة السائلة تحسب له ونولاك ينيونج زي مبالي واقو
6: لا جوزينيا
13: فإذا دخل مع الإمام في الثانية مثلا صلى مع الإمام الذي زاد ركعة أتولى السلام لإمام يونج دموشي راكا وإن دخل في الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام wabanga ayingide mu yakusatu akimaye rakachi endala mina zaida wadhalika annana law qulna bi anna al-masbuqa la yu'tadu bi zaida la lazima min dhalika li zida rakatan amida singa tugamante la katibali wa kitegeza ndi agenda kuleta la kendala amida nga generate huwa mujibu libutulani sala ekyo kitte swala أما الإمام فهو معذور بالزيادة. إمام أسوني بوكو بيرانغا يونجزل أنو كان ناسيا. قبانغا بدا خوزاتيا. يرى بدا فلا تبتل صلاته. الصلاة تكوليتيا.
6: تفا.
13: الصلاة تفا. ودي شيخ واغامي. قاكتي أي فتوى يسو كان أغنى فتوى بيلي. مزياريتا كنسونغي. فتوى يسو كا مولي مين ntagarek embere soka yembera ya imamu okongera mweraka nga yerabide obanga tamanyi eswalaye ntufu rokubeja chikoze yerabide singa chikola nga agenderede nga bamazo kumujukiza tegereka nalemerako tegereka esalaifa mukujja okujja ko ngali nensonga yeye yawulidde ye nti al-fatiha yabaddemu teyakisomye kati akimeraka yakuba nti
6: ajusa
13: empaji erijja koza ati yanese yamenye embere yokubi yembeera y'omugoberezi abadde agoberera imamu omugoberezi abadde agoberera imamu ayina embeera bbiri embeera esooka kwe kubanga tamugoberera mwekyo kyayongeddemu kasita yakakasa nti era akaziweddeyo tamugoberera atole salaamu yasima ettahiyaatu atole salaamu ave muswala
6: Mufanyi.
13: Embeera y'okubiri kwe kugamba nti alabika alina empaji oboli akakyateze alina kyatereza olwamulinde
6: tagenda naye waggulu
13: amulinde atuwa ina yisala ichili mikari ya sheikh la yusali ya mitaguru wa la yusali halini nila atuwa la sala embele yukwe embele yukusat ya mkoberezi ya yonaze kawa kasala ke mwababili oyagene imamu maso asale na iraka ene ya miseko ilatu ene ya salamu singaza miseko za abade bili batu ola salamu wenu jia yonge demu onachime iraka indale mkoletia
6: ejuza
13: ejuza mbaji ndagele kisa mbaji eyo fatwa buwito mifana na kusonge kakati fatwa indale fana na nemo kijayo nyama kurugenu anayi yetagisa babu boza ni mamugama nti lau salla imam khamsa singa imam asari ya kata wadakala maahu shakhsum fi thania na ye gati wako umula lakula kayo kumeka kayo kumili fahal yusalli maali imami au yati birakati atola salamu na imam oba chimera kendala chetegeleze atola salamu na imam na belanga tetujibaze jia yungetemu oba achimera kendala ye ya ulite ye jia kakasa ndagerekse faajaba fadilatuhu bi kawlihi na yanu kulanga agamba ule nyanu kula zaba mani ule nyanu kula nyanu kula andala yana tasibu ya ene kunyu nyoro kulala ikhtalafa na ulamahu fi hadhi ya masala ama nyibaya wakana masala faraa baadhu ulama ama nyambalaba anna huitha salama li imamu lezi salla khamsa ti imamu asadela wa gittanu wa atuala salamu fa inna hu yajiba ala hadha almasbuki aniyati ya birakatini nchiwa hiyo ya mwegase kuchimukakara kukwela angalete ilaka fa yakunu kat salla khamsa kama salla imam imamahu kama salla imamu khamsa na wanga asadetanu wa imamu wa asadetanu wa dalil wa ujulisi kawulu nabiyi sallallahu alayhi wa sallam ishikambu chan nabiyi sallallahu alayhi wa sallam ma adaratum fasallu chembamu sanzi chembamu gena nacho chembamu sala wa ma fatakum faatimu nechiba chiba iseko chembamu kwa lamtia chembamu liwa kalu fahadha rajul fata uraka uyo msajia itidua kola haka fwaya nipani hati ya biha ainoko ya kusenzi raku ye ainoko jireta chishikami soka mkami yamu meshekha kama wati kampu nzenyo walakin alqawla rajiha na yechika mechitufu anna ulaya jinsula waniati barakati mkhamisa techikirizi wa kuyoku leti ya raki yoku tahamu bal yusalli maal imami tola salama omni imam fi hathi alhala fi hathi alhala mbeireyo lana imama ata bilkhamisa maathura imama asadi yoku tahamu maathura nga asomi yibo uwe chukubanga na chikozenga kwa zaati
6: agenerete
13: wama hatha falaha uzuna la mubada na alimani wa sala arba na yono taina uzuna taina songe mso yuzi saa kwenye mwara kumayandi asadi nye falaha yahilu lehu wa niyazida fisala takirizi wa pongira miswala aina kusala watu wama jawabu ala kawuli nabi sasala na yechi gambu wali chibagamba bagati asaleyo kuta nabese misa haditha mtuchanu kuna wifti ma fatakum faatimu chibaiseko mchijuzi fa inna qawlahu faatimu yadullu ala anna hadha alladhi fatahu naqasat bihi salatuhu tegeza koya aba asadde nga chali ne chikola kitya chimwa wa huwa idha salla ma al-imam arba lam tanqu salatuhu singa salanya sala yote ina mukende huwana hadha huwa al-jawab an hadhi an hadha al-hadith wallahu alam wa kubu anukula ku hadithi yo kitaka zati lwachi ne sefatu yo kubili nti oyizo kusingana yo seka ngo mbuzi zechi buze echo nale ta hadithi yo mechi gambo chaba manyecho tinedda abiaga nanti mafuata kumfatimu china en hadithi yakola kuoyo alina elatia mubanjibwa so sona abaliddwa nti asaddeera akanya nani ne imam ntegera kusaba nolwekyo asinkanye imam nga yakasaleera ka amusanze ye nabeeranga imam yasaddeera ka esoosi eyakulembedde ye nabeeranga amusanze kuyakubiri imam nayongeramu endala eno imam gyayongeddemu emubali bwako era natola salaamu nani ne imam ntegera kusaba amasala nagasobola okujja yasonga lwaki tusazeewo okubanga ge tutambula nago olwaleero
6: era shehe njagala kulumbira fe bamahamuma abagoberezi muswala ebiseera ebisinga tetubeerawo mulimu nesswala mulimu ekyokuyiga tetutera kubeerawo kyekyetukola buli imamu kya olwokuba tetuli sure tubeera kuswala naye nga tetukola ki
13: naye nga temuliwo
6: nga imamu bwetugirekedde
13: buli imamu tugoberera bugoberezi kitegeeza nti kyogezako okutegeeza nti omuntu bw'aba abadde asaalira emabega wa imamu afube okulaba ng'ebirowoozo ebibeera nga neswala agigoberera so si kubanga fiwa imamu ali walala kanoona ali walala ibunuqayimu yagambye ekigambo imamu ibunuqayimu nti abantu basobola okusaala eswala babiri nga bayimiridde mu kifo kyekimu naye nga enjawulo eri wakati waabwe ebbanga eriri wakati waabwe eringanga bula evanjuba nebugwanjuba mu maaso ga allah subhanahu wataala ngaono okusinziira ku mbeera ono okusinziira ku mwoyo gwe embeera gye gulimu eri allah subhanahu wataala n'okulowooza ku byasoma n'oli ali mu bizinensi z'abala bizinensi n'agimalirisa n'abala nemagoba gaafuna nga agabalira awo ono ng'ali buvanjuba n'oli ng'ali buvanjuba ate oba ekiseera kituuka ebiseera ebimu bwoba tewegendereza nga muli wakati w'enfunnamebbiri o muli mu tahiyaati olina alowooza nti muli wakati w'enfunnamebbiri nasomegubeera wakati w'enfunnamebbiri tegereka muli mu tahiyaati nga yasomeddwa oba muli mu wakati w'enfunnamebbiri ye nga alowooza muli mu tahiyaati nansonga omutawaana birowoozo butabaayo lwekyo abantu bafuna embeera z'esswala okusinziira ku mbeera yaabwe gye babaddemu nga basaala singa esswala efuuka ekifo ekyokulowoolezaamu ebyo byonna ebyakuyiseeko n'obutya bw'ogenda okukola kino nakiri eba tekyali sswala ekisinga okubeera ekikulu kwe kutereeza omutima gwo otereeza omutima gwo kitegeeza nti neswala esobola okutereera kibula allah ti kad aflaha almuminun beesimye abakkiriza alladhina hum fi salatihim khashiun babeera mu swala zaabwe nga bagonvu ogonvu tebisobola kubaawo nga byosoma tobirowoozaako nga neswala togirowoozaako totebenkedde ogenda kukomekkereza ngaogoberera bugoberezi imaamu nga ne bwaba akoze ensobi tosobola kumanya nti eswala eno erimu ensobi oba eyongeddwamu kyono tukyegendereze tusobole okusaala esswala entuufu ab'ebitiibwa nga tumaliriza fatuwa eno tera nnyo okwogera ebigambo bino esswala y'empuliziganya eri wakati w'omuntu ne katonda we
6: esswala
13: y'empuliziganya eri wakati w'omuntu ne katonda we kwe kwogerako ne katonda ne allah subhanahu wataala empuliziganya eyo ya buli lunaku emirundi etaano empuliziganya eyo eyobwe etteeka empuliziganya eno eteekeddwa okubanga yewummuza omutima gw'omuntu gane bwe yagambanga bilaali arihna bisala tuwummuzeemu nessala okuwummula okwokuba nti si kuwummula okw'okufumiitiriza ku by'ensi kuwummula okw'okuwummula eby'ensi n'okulowooza ku mutonzi n'okunyumyako naye ntegereka pointi esooka pointi eyokubiri esswala namutugambye ekigambo ekisooka tugambye nti esswala yempuliziganya eri wakati wange
5: womusa womuntu no mutonzi we
13: eswala ya ibada jetwasigaza jetwasigaza otuliendera ya fenobu nafuwa fe chiche tuchakola chitusoro gamanti chitusemeze langa spana watala jechi ibada chi eriawo joka kasanti jetukola orunaku nga etuseme zeri Allah subhana wa ta'ala teri yu tunolinebera ya fe nipangara ya fe ya chikayafu eri ebibi tuseme zeri Allah subhana wa ta'ala akati chetulina wu chetuasigaza isala kashibira cha butamanya obacha ukendevu ukubanga ni chetuasigaza na chetu chikola gadi mengali ngewe tuma muziku na wallahu ala
5: tuyanziza tuyanzige amurungi alijo ya agenda masno kubela anti yotuliza msera chino program ebira na mula zabamani jituli mkakasa ebita wane karamu bili kumpia au tuzimu session ya feno ya fe mtuweleza ibuzi ya fe betu wangaro kumanyi na mula kubiyo ili namba jitukozesa ili noti msambu tano bili kuminemu kuminabili. Noti musangu tano bili, kuminemu kuminabili, abali ku YouTube, inambi umuja kwa mpia wawo, jutia kibuzi kafe, ate ni tufuno kutibuwa mwenu. Njaka tandika ni mwenye na fono. Abuze chibuzo, I have a question. Can a widow remain at the age of 55 years? Atadeko ilinyari. Ni katulileke abuza nti umuchara na mwandu abuzeze miaka atano mwetano aramuruwa atia kukudamo kufumbirwa kichibuzo cha mwanyina fe
13: kichibuzo cha mwanyina fe cha abuziza na mwandu alimiaka atano mwetano ukubela na kufumbirwa tewali kimugana kufumbirwa sharia temugana kufumbirwa era singa abera nga afunye omuntu amuwasa ekyetagisa kwe kubera nga baba ni bebakkanya ebyenjawulo kyekyetagisa omuntu ali myaka 5 talina kufumbirwa buli gwasanze aino kufumbirwa omuntu gwalaba nti ajja kumutegeera era watekeddwa okubaawo ebikkaanyizibwako nti omukyala ateekeddwa okubanga alina byeyerekereza n'omusajja alina okubanga alina byeyerekereza mu kusalawo okukkiriza okuwasa omukyala w'emyaka 5 watakyasuubira nti agenda kumuzaalira wabula omusajja yinza nekifunamu empeera ekigendererwamu okubanga omukyala afuna watebenkerera era wawumulira eri abakyala okuva ku myaka 3-5 zensuubira nti bayinza n'okutuuka myaka 5 okusoba bwe basinga okwetagira abasajja wali okiwuliddeko ekyo okuva ku myaka 3-5 okutuuka myaka 5 ndowooza n'okusoba era bangi bakolera ensobi mweje emyaka akati omuntu bw'atya ebigenda okuddirira gali myaka egyo saatano gyokka wabula okuva omyaka 4 genda waggulu tegereka 4-5 nati ebigenda okuddirira n'asalawo okukuuma ensaze afune omuntu amuwasa kikkirizibwa abantu obutondi bw'abantu bwawukana eriyo omukyala atuuka myaka egyo atakyetaaga by'abasajja oyo omukyala atuuka myaka egyo nga akyetaaga abasajja kati kisinziira ku mbeerayo n'oyo agenda okukuwasa mutya mutegeereganye wallahu ala
5: tuyanza tuyanzege ndowooza mwanyinaffe ate efunye okuddibwamu ono ali kome ku bizinga sheikh salatu isha ekoma ssaawa mmeka bamuyise Ahmad Kasozi ali kome ku bizinga
13: esala ya Aisha Eri nevi sera ya merundi ya viri. Eri nanga ya asir. Walo chiba yita waktu al-dharura. Inevi sera ya merundi ya meka?
5: Ebini.
13: Ebini. Waktu al-jawaz. Waktu al-dharura. Ekisera chekirizi wa mundu kubera nga jisaliram. Nekisera chobwa nakolanti. Ekisera chisala ya Aisha waktu al-jawaz ekoma muntasafu al-layl ekoma mchitundu cha chiro ekoma mchitundu cha chiro ekisera che ekoma mchitundu cha chiro tachiringa abantu bachiroza tiyakoma isawa mukaga wabula chibaliwa okusinzira enjuba wegwiridde mfuli mathalan singa enjuba egwa kusawa kumi na bili ni dakika atano muta kiba kitegeza nti kitundu kye kiro kikoma saa meka tano ni dakika meka
5: tano muta
13: atano muta na atano kitundu
5: kitundu kino kwa kifanya kitegede
13: kitegede
5: kitundu kye kiro
13: kitundu kye kiro kisinzira enjuba
5: ya
13: gude saa meka. So the chisins la kocha wan chiba many would joe, it chat was better sound kaga. Eruna kata is now quite mkaga, chick is a solar isha chari. Kati wak to a barora, sing as is kesawa obu dobo we komako, chick say the chobana volantia, or mon to singava name bela in zwenyem ute a crazy woke side than chisel. Naye singa obudde omugenda ko nga talina nsonga emukutta abaddala omupiira gwe sama nezituuka musanvu mukaaga nga tannaba kusala Aisha agisala naye afuna omusanvu akola ki afuna omusanvu nwasiri bwafaanana singa agisala nga ebire bitandise okumyuka waktul ad-darura afuna omusanvu katayina nsonga emisonyizisa msajja abadde misheeta alongoosa budde neumukwata agenza okuvaayo ali kusibuba ali mu lugendo abadde asibiranti ajja kusanga obudde agenda okulaba emmotoka egyemukereyesezza apapawo pakingi egenderera nasala maktu ddarura yayawukana kuoli ofunye bulungi efa tosha kunbaz yagamba bwati kansoma n'ebigambo bye ebambobuuza yagamba na intiswafu al-layl yagant idha intaswafa al-layl idha intaswafa al-layl intaha waktu al-isha obudde bw'ekiro okutuuka mu makkati gaabwo esola Aisha w'ekoma binassi nabiyi sallallahu alayhi salatu wassalam sinna kukyamu kya nabiyi sallallahu alayhi salatu wassalam yabqa ad-darura yabqa waktu ad-darura kama baada istirari ash-shams fi al-asr laba kiri ku asr enjuba emaze okufuuka ya ya chembu cha chembu kizinyo bigenda kubwa law sallah abadan fi al-layl takunu fi al-waqt lakin ma'a al-ithm singa bisaru banyumo ro kwa kitundu kye kiro abera budde bukirizwa asobolo gisala na yafuna omuki omusango idha akharaha amidan singa jikere yanga agenerede ama idha kana nasiyan fala shay ala wade ina bide taina msango wati haji kereza wa kumanti nga chigende bide nga ime nsonga taina busu kiavona mabuza mabuza gana kullu ma kana baadhu kullu ma kana baada nisfi al-layl fa huwa waktu darurati mbuli chone ikisera chone choro vanyumaru kitundu cha ichiro chibela ikisera chawa nakola atia walaisa lahu taakhiru tateke dwa kubaira anga nama amubuza agama wati nama chino kunu kwa nukula kwa sheikh mukaddimi amubuza idha man salla fi lwahida laylan au fi thaniya laylan chitegeza nti omuntu bw'asala sala musanvu ez'ekiro oba n'asala munaana yakunu salla fi waqti darura aba asadde mukiseera ekyobwanakola ntya asheikh na ye kullu ma kana bada nisfi llayl huwa waqtu darura ضرورتي Bulicho.
14: Mugenzi ku kapande kali ya musaidi wa gweru wa
13: abalala bagamba nti fetugoberera kisinkirize naye kisinkirize kizibu omuntu okukitegeera nga bwalowooza kizibu omuntu okukipima newankubadde nga kirina nabbi butyawe nabbi yalagira empima yaakyo naye abantu b'omulembe guno twanafuwa kucyo kizibu omuntu okukipima. Sheikh Kairo yalina ebigambo bye yakozesa nga annyonnyola ensonga eyo. Yeetagisa abantu b'emizikiti ne muraja n'abannyonnyola ensonga ku kisiikirize ekyo nga bwe kiteekeddwa okubeera nga kitongolebwa. Era ensonga ajja kumusaba akinnyonnyole pulogulaamu ze zaakola wano okunnyonnyola okw'enjawulo mufune ensonga eno mufuna esinga okubeera ennungi. Bwe wabeera nga abamanyi bakkiriza okukozesa apps zino zitukozesa kabaga nti bwebanga app eraga nti eyingira 12 mu 2 katugambe nti eyingira 10 kitundu etuuka 10 kitundu tusaalirawo tetubanga bebagoba waliwo tunemizikiti egifaayo Spring Council obudde yabukyusiza n'okwaza nakwakyo
14: kyuka
13: kwakyuka lwe kyuka ekyusa ekyaba kiwuli oba temukiwuliza abasiraamu abantu b'omu Kampala naye abasinga tebafaayo abasomali kutawhidi chechimu ne emisikiti emirala otuukayo nga basala 10-15 kati bafudde nayo kusala z'abantu so kati wali abagoba lwaki temusalasala mu biseera byayo byemukakasa nti ddala bituufu
14: nzino kiseeka nalibadde nyongerako n'akalala ku wasuli eyo kubanga emanyikiddwa era ebiseera bijja ng'eriko wansi 9-9-9 neetuuka paka ku 12 nze ndowooza ese ekiyaddeyaddeko okubeera ku safe side 10 kitundu tekiyinza kukosa
13: tekikosa era tumanyi nsonga lwaki tetumanyiza abantu nti ebiseera bikyuka tetuba n'obupande bwaffe nti bwobuli awo so nga kimanyiddwa mu nsi yonna nti obudde bukyuka waliwo ebiseera ebyekyeya waliwo ebiseera ebitali byakyeya ebiseera bina birina embeera ezaki
14: Kwanza tuyanzege mukutu gwa 17 tunyiza mwenda pa FM ekola lyo muntu wabulijjo programu okyali mu ennamula z'abamanyi tugenda kukomawo bwe tukomawo nga tugenda kuma mu nkomawo egaziwamu ko nga tujja n'ebibuuzo byammwe nagambye ebibuuzo byo biweereze ku nooti 75211112 kiweerezaawo mu buwandiike bwakyo mu text messages oba ku WhatsApp kijja kuba kituuka bulungi nnyo era kijja funa okwanukula tubebaza mwenna abagumiikiriza ebibuuzo bijja bingi naye lwaki tujja kakasa nti buli kimu tugenda maaso n'okubeera nti tukyanukula oba kifuna okwanukula okusinziira ku pulogulaamu yaffe eno gye tubaneo bulunaku lwakusatu okuva ku saa 3:15 paka saawa eringa zoolekera okuwera 5 katukomewo tumala okujja obubaka buno temuvaawo
15: I drink a rock of boom, I dance, dance, dance. Nenye silver baka, I win it double, double.
16: Boom chiki, boom chakala, chiki.
17: Nenye gange, vampitana kabugo grace. Mbela wano wenyine, kamwanyi mkunja zone. Wanina karoke, nanyanga lukubu, mtite ise yanga mbunywa. Paka wendanyo dene saga, kasandiki yaka kalimu. Mili yonye mu, ngezo laba ilonga vangu, vidanga vangu ambatuji tulikuja. So I'm very happy to be a winner. Rock Boom Oye.
18: Boom Chakala, akomyewo na manyiga mirundi ebiri. Wefunile Rock Boom oba Silverback Energy. Kemera wansi wakasanikira. Chola bacho wangura. Rock Boom, amanyiga bawanguzi. Ebyo kunywa bya manyi sibirunje eri abana, abachala bembuto, bamama abayonsa, naba batakwatagana na kirungo cha kawa. Akasanyo kanuka kakasiba ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Iraka kasera kagire.
19: Obadochi manyi okuyunga Oluganda kigazi yebyenfunayo yobadochi manyi nti okusomera munne dua yenga tachimanyi Allah ajanukula ate nawe malaika nezikusabira kyekimu yobadochi manyi nti abachalo okusinga abasajja obungi kabonero kankomerero akatono zino neso ngendala nyingi zogenda okumanyanga yefunide bitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bwenkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera nebifumanu kulibwe dua nekitabo edua ezisomebwa ngoli mu bizibu Bitao bino byonna byekenneenyezebwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah mukume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino Yeshurayim Bukenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Yeshurayim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 91 abili mu musanvu
20: ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala osobola okwetangira obulwadde bwa ebola ng'okola bino wammanga weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa ebola weewala okukwata mu musaayi amalusu obubi ebisesemye omusulo wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa ebola naaba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo singa oba ng'okutte ku mulwadde wa ebola Oba kuoyo abafudde obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiki n'amazzi okujjawo ebisesemye wamu n'ekiddukano eby'omuntu ateeberezebwa okuba n'obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola. Weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima. Weewala okunaaba engalo wamu n'abantu abalala ng'ogenze okuziika. Tegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala. Bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola. Abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola. Jjukira okutegeeza eddwaliro erikuli okumpi singa oba olina kye weekengedde. Okumanya ebisingawo tuweereze obubaka bwa SMS ku bwereere ku uReport 85 oba tukubire ku ssimu etali ya kusasulira ku namba 0800 1000 6666. Obubaka buno bukutuusibwako ministry y'ebyobulamu.
21: Ettendekero lya Ssaabasajja Kabaka Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Kakeka Mengo ly'ettendekero erizimbye omukululo ogutasiimuuka mu byenjigiriza ebikyusa obulamu bw'omuntu okuyita mu masomo agatuukira ddala ku byetaago eby'omulembe guno n'ebiseera eby'omu maaso. Abayizi batendekebwa mu masomo ag'enjawulo nga Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Civil Engineering, Plumbing, Fashion and Design, Journalism, Cosmetology, Catering, Tourism n'amasomo amalala mangi ku ddaala lya Certificate ate ne Diploma. Okuwandiisa abayizi abamaliriza P7 Senior 4 Senior 6 kugenda mu maaso. Essimu 0702-632-2373 tusubwa omukisa guno okusomerako mu ttendekero lya Ssaabasajja Kabaka.
22: Owange oli otya leero?
23: Ndi bulungi.
22: Twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere.
23: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
22: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
23: Era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
22: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
24: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubakulisizayo ateri jetuba duba kambufu nye burunji nyo. Nyini dara, rwakiri mukirize atetu egate kupati ya fene gobelera. Eyo bibuuzo bya muyo mugenda maso no kusindika. Nagamba gwe nali ya uliriza, ekibuuzo kyo osobola okubeera nti okituweereza ku namba y'essimu ya noti 752 11 12 enamba kweyisa ekibuuzo kyo. Ekisobola okubeera nti ate kituuka kwono buterefu ne kifuna okwanukula mu studios nga nabagambye tukyalina mukadde waffe Sheikh Abdul Rahman Mukisa
0: agwe tugenda mas no kutambula na yeno runa kuruno rwairo muna bagenda mas no gobelera bu Kenya midwife Shawari Junior Twaifu Mayungu mwebali nyo mwebali tedara jemugenda mas no kore chucha wafunanyi si wanyo
5: tatuangeleo kumubuzi wa mwelela wano tubuzi za gambi nze laira agambi nkula ncha weja simulira muswala laira wano
13: akirisi wogama cha alhamdulillah sahaba umita maawiya msajia isma nagata alhamdulillah nagati yarhamka Allah abahali msualani mamutunuli na mutunuli ya ilaganti chafuzi chibinye isolabu ya guwa na

0: nga achikulia president wacho Giovanni Malago ayogedde mukono ono ne batulako ku meza katika tulindeko tulabe oba Pep Guardiola anayingira ensiike yutende timu ya Italy usaide ate nezi wabadiyo dayo amawulire Ivan omuzanyi aitibwa Tolu Arokodare onugodinga okuba mu ddo wansi sawe yekanda n'agamba nti sebo muntu unde mangu nnyo kayikandagira ku timu eno bwe bityo tugenda kwera nti tuwa amawulire amalala mangi nnyo nga bagagenda maso kwanti gatambula lwamasinya gegange kwatebe ne yapaso steam.
1: All right, kumukutu kwa chiko musamu katuenze madapa of Africa Radio. Uligede kubanga utambula, paka saa zigena kubena mkaga, ze chilo chuna kuno, urwale. Nenga tani kide kwa hali, gwanga, of course, chari kusuri ya fe, yengeri ama clubs, yengeziza kwa kubanga, geti kila teke na muka mpeine, ja, ya kumi bili makumi abili mkaga, bili makumi abili musamu. Kwa suno kwa regulo, tuwa kwenye timu ya Arsenal, ubole ngeje madegeziza kwa kubanga, vete sete semu, awansu wote nishwa Mikela Teta, abasa magenziza kwa kubanga baguze, na awansu ilo kubanga bagura, ateko sa, ne pre-season, nga wangeno kubanga etambula, waleri kutimu ya Arsenal. Na kuna uralero, nga wetu wangame tukia kwa tunanyo timu ya Manchester City, nga wangeno kubanga atobole watandika era yawe, uruza lo kubanga atobole yao, umutende Pep Guardiola, ya vwa nategeza nti, ebyo kutenga timu ya Manchester City, hasodo kubanga te abikome zao. Timu ya Manchester City, bafo ene walangi umutende Enzo Maresca, ngo mtenesi wa mmoja ageno kubanga abayambako mu kampeni ya 2022 mukaga 2022 musanvu era bate banabera nyo bize ovalo kulangirwa mutendeso yo leo twamaliza empaka ezaudi cup neva nageza ko kubanga tobori yao banze mutevu mukatale abaso kusaini ko muka Elliot Anderson kubade kubukade 10 na mukaga ngaba mujja awali eri munteka tika so kubanga tobori yao etambula akusaideyo. So we mkwe bebo ya tukeno kubanga tunurila ku timu ya Manchester City Lubwama. Timu ya Manchester City bagira kwa watanika campaign ya 2022 mukaga 2022 musanvu jike ya mawega kao Man City abaso kubanga ate abata masambi almost nga basa subalambirira ukwane mvuka Bernardo Silva so kubanga atambula ndava ku timu ya Manchester City mvuka John Stones ne basa kubanga bamuta na so kubanga atambula mu okwabulira atimu ya Manchester City aliko sana omutendesi Pep Guardiola anayenga omutaddao chukira lubage ni okubata nga batadde Kevin De Bruyne mu previous campaign yagera ali ku timu ya Napoli munda mugwanga erya Italy so agera kutandika campaign yenu kaina mutendesi mupya oluvanyo olumusimyaka amwenda mirambirira Pep Guardiola jabadde amaze ku timu ya Manchester City.
0: Yes, alright, gabo tugenda basi konti kitambula. Kitofu nyo, Enzo Maresca yali confirmed nga omutendesi wa timu eno ya Man City to this season. Season ene ya 2026 2027 nga bwegenda okuba nti etambula. Jukira nti Ivan Man City yoka si timu ekyusiza ku batendesi kumbi abatendesi abaliwo bonna bagenda kubera maso kwanti bonna bapya bogenda maso kwanti otunulira timu ya Chelsea baina Xabi Alonso botunulira timu ya Liverpool baina Ilayola okubali ku timu ya Bournemouth gwe bafuna botunulira timu ya Manchester United baina Michael Carrick of course goinza ero gamba nti mpya kubanga yajja season yagenda da oluvanyuma lw'okubeera nti ebintu byate bitambula bulungi side yao so ground ndi ajagama nti eri fertile eri buli mutendesi yenna anabeera nga alinako kyakola alina omukisa ogwokubeera nti akola ki akola improvement mu mbeera ez'enjawulo na kugana nayolesa ki kyasobola okuba nti akola ki kyasobola okuba nti akola nalabako ku statement ya Maresca nga yakasayininga ku timu ya Man City agaba nange temuntwala nga Pep Guardiola wadenga nage nino kubera nga nkola timu eno kujikuma ngeri ku mutindo naye saagala ate muntu ale nnyo nti nze Pep Guardiola juke Pep Guardiola ebanga lemala kutimia Manchester City ya wangu likope mkaga ya league na wangula club na wangula FA 5 na wangula EFL 5 nga kugamba ngolaba kole ya dalichi alichikola chi